0: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Sina.
1: Sina, Alvidu.
0: La pe?
1: Alvidu Gabrieli.
0: An la ulo, oui?
1: Wa krasio.
0: Nka hai wa ninno?
1: Wa ninno, riri anno bahe.
0: Riri ai?
1: Ah.
0: Manshava, Antoni, ke la weta sai?
1: Eh, manshava, gitae la gam khali harem la wa kapakani sempa o tu sa u.
0: Mm-hmm.
1: Kiko kolo wate pae kiri gen kome kohani.
0: Oba tha, ui hai?
1: Oh, tu sa pae zampani.
0: Ah.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Mm-hmm.
0: Nka hai salamu?
1: Salamu ina pa kiri a marka kadari na shuwao. Kimurwale kitata ka shuwao. Kimurwale kimwana ka sehemi malvidu. Kimurwale kim... Vironi Calvido, Kimrole Kamama, Kamusolan Sinanawe, Kimrole Kuyadu Nam Quartia, Kimrole Mulpalaga Vasai, Udua Capieli, Wapumpera, Kuyadu Nakusi, Tada Kamuntonio, Mikoki Savavo.
0: No tapela.
1: Ah.

0: Hello, bon dia.
1: Bon dia, Murakoraka.
0: Bon dia, nkaha ya sina naya?
1: Sina na kami kinasi ni Armando Nakori. Kimwiri kriti umuhikati maji esona wa tapalapa.
0: Nkaha nlele, vanshaba mete naya?
1: Vanshaba, shilia salama kinfupi okeresha. Iroka mshikuru manene mluku.
0: Aye. Kisalamu?
1: Salamu yopa chera kinave kila anene atia na wawa nasumia rasintamente shi. Tata akayenda mwaraka unasumia sakari ya shimwa ya sapa umpeni ya wanshilo. Kiroka ave kile na kukumashu waki na liyawe. Manaka ya vie kashie ya asile Adolfo Antere Perez. Mana matatani. Apatani. Afuturu. Amanuele tapalapa. Anapayaya, asaranguriye, Rafiki Mwaleti, urupaliaka Elia shi paesa omukwazi, nimurokoroka Maria paesa. Kiroka vikile maluku tore, kuma putule fai, nimurokorosha nete ortesio. Maluku tore otene orazi omusambiki wampula, amu urupaliaka azuze muleva. Aputule nguye, atenili manuele okuru. Ana vivi, papa ako otavi arumanto mkupure, ahu mwaka yao kalemu kiha, aregulaka yanshigishi, na atu otene amuzo ila arumanto na guri, ama nuwele tapalapa wakarazio, na atu otene ale anliga razi msambigi, ni amuzo ila arumanto na guri, arinu numero arumanto na guri, nikinira prikato, mbro korakampa kwa orkinako.
0: No shukurela.
1: Obrigado.

0: Allo, bon dia.
1: Bon dia, gang, hala mo rogo raga, right to you.
0: Oh, shene liwa, mahala mo logo kahe kinuwa ninno.
1: Mashuwa ninno, sara ko to ko to kamasi, puti yo mi kirna.
0: Kamasi ay.
1: Ay.
0: Ahin, tupi ba?
1: Kwasi, mashkina ang hiriyaka.
0: Tupi na, lupa ko kala yung suwa ninno pa.
1: Ayo, taga, hanto, parawa ni, dilesyon siya ta.
0: Ah.
1: Hmm.
0: Masa, wira kasay.
1: Kaya ang tukihan niya sa nana ka.
0: Kaya mga kuhan tukihan na ganyan kahan na ilikin si nana ya.
1: Ano sa rin, tukihan ti wala kusong takan no wata malo sa rawas kolon na maroon ba?
0: Aha, una maroon niyo eh.
1: Ah, na maroon. Kakumroto, tingin sa kulala ako.
0: Una maroon
1: eh. Eh.
0: Kaya una maroon.
1: Ayo sa rin, ya na maroon. Roo, ikan na tiyo ulo to minko.
0: Masa ang lele mo tanikila weta lelo?
1: Masalo naman kung matamalo suwan lo, kino na kukola ang pupi yung matawag karoga para kasetri mga kawiyuwe karoga yung masa kamatyo kukola matema.
0: Ayo.
1: Mm-hmm.
0: No, shukurela.
1: Tapo na mga kwa tapela kapo kami kailan linara rupili mga ikiwa tapo baba.
0: Nahabu sa.
1: Tapo?
0: Nahabu sa.
1: Ah, kapo matawag kung kinkala.
0: Kahayire ka manani hakai sayo, pilin taro.
1: Kamu orang kau istirahatlah Mario. Di mana kawan utia lu sereto, pensiwa lu sereto, tenal tu lu sereto. Nama tu itu aku tu yang Henry lu uki wale laka, kau nak kiri laka nak kau nampeli. Berkena apa foto rendra itu ya lah. Nampulah aku kira uri wetra kuanya. Kau syukur lah merokok raga.
0: Nih kau syukur lah.
1: Nintendo.
0: Hello, bon dia.
2: Mundo bon dia, studio Maradio Mutampeki.
0: Bon dia, Sina.
2: Nitena kini aniwa Alpisto Antonio Zeno Zulishwa. Amuronya kumataka kukumela wana tukuwano eparu ya wana mutakati okwaturu kaminyuwa.
0: Alele, metri laulel.
2: Le, muro korakava, kamwala, kuna kuna ramiula, kinkusha, lintake lava, karota mteto mili ni miraru. Kira kempo hewa kwa tu kami nyewa kemasi kekawa kena atwa mira karo kem masairan.
0: Majoko?
2: Ah, kah yang berukur aku katin kumia nyewa ni murah kem istu kemarin tu mtp tuan pun.
0: Kahi yang murah tele pahin.
2: Awar ya wana puyi.
0: Isalamu.
2: Isalamu ya pacara ya kena pacara nama muya lawa Stefania Shiwa mtina nusuli Shiwa na matke shani ya nusuala mreta watala. Ya li ala kana mana bapuan ni buku melatibu, tisha, tiku, antenu, niltu, no perda. Ama moki ala kana tele ni nikele, shima buku melakushtan, tonitu, almosu, shimayele, shiltu, anameltere, anameltan, shilena. Utula keltere, nama ya kurdensia, nelta, onkal marita vale, nama no peka, no marita vale, namaraya. Atia patrici, ukasiu. Gari ala katampe, uko tamueta ni wawo, runa paruri ala wawo, gari ala katampe, apata nuradio kumela atipu chumo pininensi, ano pe kuna maita na marayanifa, gari ala katampe, yama anartista au, gari ala katampe, ngriki shimwe na marayan, gari ala katampe kalushinaweta, gari ala katampe, ashota shota, ofeli ukasusu, Habitorino hamisi wantena wale na amara ya afishkale, afaita fernandu, afishkale, anu wiko mpele wana minina wale. Na tuwa tenu muto wala mutome rati mutampiki, anu wile nila miteko sawo.
0: No tapela?
2: Nimiko otepo tapela mrokorakama wale miteko salama. Nimiko mrokorakai salamu kituwa wane wampato mwana malukutore otenu rati mutampiki. Mtukula kumrokama waika mula muwani.
0: No shukurela?
2: Terikato pon tarapali chao.
0: Hello, bon dia.
3: Ah, bon dia, bon dayali.
0: O che de diwa kahini okumi.
3: Ah, gila shukura na kuya sore la diwayo.
0: Eh.
3: Masih
0: ni lau la nani?
3: Mulau la nanti amatin tuan tu lulus yang mana sih berfikir nak putera?
0: Ayo.
3: Eh,
0: ane lemu, ane lemu tadi kelau itu lelu.
3: Ai, e caro a che tengono le ighe, capello, buccia para, quando è stile in palla con guta malau.
0: Ai.
3: Ah, quando è che guccia cala, insomma, attente le linee, che ne agarra.
0: Ai.
3: Eh.
0: I salamu?
3: Ai, salamu, che ne va a muara, ca, al zira di Torino, caro che mamma, si le viene a mutamu, a mulpale ai nusi, a tata e arlinto nitao, Maka Arlin tu kiri aku banyak berbateva ke varia ke linya. Ani karopo tiga ke kena wawa halu kutore, wira halu kutore, wakil le maulu mawa roka lo pacero le lo wawa tu na putran lo.
0: No syukur la.
3: Anu ete salamat ye salamu wani.
0: Ai mai.
3: Obrigado.
0: Muni wali hiya nora min hiya kuna kuna kalawi radio mbara no kati. Ba vanto ni hala upahima sipo yao ni kala huu. Koma alilaka yao. Upuhiwe onaputra orami. Tohi ya alovani ni kelo upahira kapahi ni vanela sa kapahi. Upentela gani nyuwano upahira mvara kamite kusanyu. Unakele nila nyuvara. Nihikunla na lelo.

0: Ma khale lo khanta ki hani wai wa kuta mosa ni khala. I khale lo ye oni wari awe. Ina muna oni suela wi mi ano kar ke ke panyo ma no tava ini vara ke le she. Ke ne komare la ye yo teni ke vaha. Ma cinco. Ma si wi kata ki han le sha le si ni vara ya. No tuele la.
1: Radio Mozambique Nampula.
0: Ariam. Alô, pentaho ni muniwa, se zora ya vosiso, ni kelo kohera ka ni masipo mu studio mu Radio Mozambique. Ola lo domingo mheliale. E domingo to mutu ni mana ni hawe. Ovara miteko yo hiniwe rawe ovara iria ria sumana. Mana iria ria sumana sinjene ni hiru ana mana ni halavate. Tokati wala muri anyu bato lelo baba mana ni heke na wabi ula na wo we ya pia ke segunta ni ro anyu ka anyu wanyu bate wale muhe ke ikina yena be ire herere yene o hiro ke ora ti ora i anene kan ki lati baba i anene ti ala henke lati baba nto olelo baba mun ke lati anyu ai basu anyu ira ku anene ala ya kala baba ai e ko mushi yangu rere aka masiba ke ngurere anto no wira na wo ba kan ki lati bo boni here ai wa mane wore ke na onni pabela o shuta na be o swele ke wira i mama waro ni ha ka bar hi ha ke musivela masi ko ni swela mota mi ya oni vara yetu to ni mero mputule la sapa hi o vara to babo no to mera wi ko le lo baba ka lo kata ka lo un kumari ka lo en to vila un kumari ai wa he ya no li an le khala yore ka mesa yo un kumari wa ene mo ira saka tiwaru su ke lu an pasia ni me bo pere ya vale ni sa po hi an pasia ni me more re li wa sa kuni wa mo mpo ye to mi wale ni mam ko im ba ba lo kwa tu iwe o sha no ti ma ka ku ro mi an ba ba nkir ha pa hi maro tra ka kan ki wa he tempo i e ora ti ora pa hi we tra casa to ka hi ki ni ai Ah, want to vanni vila vai. Ni poheri anima sipo anopenta hune muniva.

o theliwa xe ninno wale lo ni khailwe sumane mo sapa hi khuru u o mwana ni wawo e khala ile thu ya pisa nu lu valihana te vela o ni shanki hawai maholo ni khuma ve khuru ai nakalami o ka soela ha halo pana vanni vila ana mwana ahinan nuwa na papa ya hinan nuwa na me ya wata xe ni masi

smartphone musia ateko no unlimited uniform bibi mmsimabale muno murumela ka iyaka pele mungwe haka melipedwawe na ve murumela ka mutenihigu ahunea bale hiyo no mulukiha nasi uo kamutinto mmosa ole pari orro melea ni mala burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo ni itandu wa protetoria vituru wa mahala ni wene.

toko kira kemara kan ronu wani kina ne namara ka tiroko wani bajania ko wani kaito mole bibiaka kina thara lideya kiboka mampa mlo kwadi matanu eria riela kirume yake pili nkahani ya kirupenani bibi bibi bibi bibi kira kani wiriano ratene epidile rumbe kini hinya wira malo sapatu ndo wena to tokopela na mbaba otuku mama mwiha bulela masina abenya kandoka itabi alapa tone maka masini pehere ko hihi wene hiyo kai ho kolowa kiroko wani nkela ka ponya ka maraka kena mhaba kona ne maraka tamelo kindrowo shaya kahi toka na mutuna kidahani na amaraka yaina bina dawiro haba na tosha shorona kira kayona sheria salama melo mutima kele bale na hirupa sheria ka sama tu amara kana kucha mkopa kam na kilowe kore pule ana te woroba se torona no te wewe ya nim habule na tuwa le ni wakuba habule lo habule lo habule lo habule lo kopa ka kokotoko tonya ka patara kana ka nyonyolo kinona mara ka tuana kira kam ko hawoli kana ba kina benya niyo nimpa binaka kina ro khopela mu ha bulela ka panya thala ora melo ko meli na swa thanna sheshu ya kale melo ko mera rutu niyo mantaka kira ya kile nindroke nikina ku chatwale kira wanake zero yo na mbama waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja kini ra ni weta bale babeli ako na mbama mamlo pano rona inna moruelia vanta fulawe nsabi nawe siarea kamanyu papa mrini havaram rimolo namu babani hakoki ya sherie nimaraburere keta bulanza bikera sheni kirante hakoya ntula tipani ba mikira kamanga ka kinne hereria baba ne miyo kai kinati mukite manlapa kinapa jeri hakwa ka washeria nakulu pale wodere ka panye mreri nalo ban kono manya kama nori bokuya abuji yem ko panati chawe hapo mikira kwana ne bokula na ka pela.

Ewa ngaruye wa kula na karuyo hime wira miki hati kera mwaraka ki hiwe tunakala ne hene. Mati ya shidamazi yo. Aiwa ntoko tina atuwa nli. Ma iwa nana ruwa nli anyu. Amusi kanike lavo. Mwira ruwira musu kelevo mohono na. Nipo hera ni nelo ni masipa nopentahu ni muniwa itora 30 minuto. Vasi isu ya e domingo.

0: Lua kangkaha mromo ni mwapu wampa ni mwenyua no hiwe vo.
1: Yoktari ukimo, yata kita kijama mwosyoma.
0: Akina tataka ntupi galata. We na iwo vo. Inata melo kumana upenta huni muniwa.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, muro ripi o muro molelo, e se ane era na nyemana ka?
4: Papa, non acho se nele mi colana mai cute no sicula, ma ya o cuta o cachano ki shinta.
3: Manaka, ndo e poke yo. Kinro ape ma pupa ma chikana franco o e kalo yahu yu hiu.
4: Maji papa. Atua faranku kala nile wa maikuta pa.
3: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata. Farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Vanli Bararu Brosake.
6: Yo,
7: Nimuru laka faranku iku hasin chanu anyaka. Tiwani na nova, kini shona aku hatta basha ikuru. Ni hatta pawa aku beya.
5: Mirenta kohio. Mukalane yanya sosila ni murelo soko ya ni mukalo hatta iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
2: Mai sabor, mais vida,
8: e tanto amor.
2: Mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
9: Ka no pio kalapusu nyu lelo mno thukweliwa
10: masiya ka miyonkinre tuyona nara
9: malase nmukilatis mukilelas esheni nirane mwenye pelisa
10: amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
9: ali yeitu sanyu
10: etu safaranku miyano ka bahere ndi akawerawo yapeye othana
9: kikonre mweto Okati batinkia ka wiki leyo hiyo mweto mkina ako nkimpanya bakaleke wera mwali ako weta mweto mosa pahi
11: Mohano Sheni ira nene mweto mkina
10: Niyo kirokura
9: Nona mwenye pulisa
10: Mikiri mwemelela Niki wale ospiritali Wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku Sinkiti mani hamwili Wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi
11: Kihiwa Mulopana Ama arinyo akala na sharia Mahawashene awa ikalia ya okuraka Ipiriri kwa safarangu
9: Mahawa uwe ntomi toko tia waka
11: Eke kai Timoka nyeriano ntoko mahawa lelo omusi Waka pela marinyo orupala ni maninyo
9: Mia nukera kihinatu upu wela mukale loyo uo
11: Atuka mwenye Muna penta marinyo hata nari
10: Ayo, kina penta pahi?
11: Wasombareke yorera.
9: Ayo, mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo. Vowira nyenyo, ni mwana. Mukalase kene kumini ikuru.
10: Kwa shukuru yaka. Muno kala paporera murima.
12: Ni rento kohio. Mukale no yoya sosiva ni mirere lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
2: Maisabo,
1: maisvida,
8: itanto amu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
13: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka ote rikana. Okuma alir liwena mwane. Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni otepishorera Mune mpayala mchinka mwela kamte kwa nyu, weta kasa nakala omba ha. No kano pura mchengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mchinka niha niwa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri wa wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namaru sento idosh, natakele arami muhimu 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waru meleya ni vopu heyavo.
9: Mama Rosa, kai hera mureti olole kitumia kolo chau, wakovi, ei. Kinono wito norerere ni murono kiwerea. Roho ele no kiviha.
6: Tata jua u. Nka tukulani maito. Murate olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rera la to uuria. Ina masa onsi nokwa. Ni etu emosato embaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
9: Mano nyuma Marosa. Vaka ahiru maile murete yolo, lakini kelo werega sahi, uwi bashi itwala, no kuma alihamiria.
6: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene, ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa, ohinlimwa, ona akapela musi otene, ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
9: Ewe kekai mama Rosa. Nimekinno na were matahu kerere mirisi nki pale.
6: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa miri seye. Nimpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni chawa ni ya chawa noswela wira etalayo nipanyavo.
14: Mulimi, mwiwe sana. Oruwe rawe matanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke makala mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipi heriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samurueri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: refreshing.
1: Asante sana breke mirabo provincia yo niyasa breke mirabo ala ninjipo krivai nanso ye kamana uhawa hunukala uhawa kunureri sa weva unkoma ye upiteria siri upiteria nikutamena uhawa unulia ni hipa uhawa unulia nakoso uhawa unulia ni tuope lovara yumatatani uira vaholo yui khalihachira cha manana humakhalelo kuvo woha uya ununkoma lene ulaka pasi mena pasi ni hino sukuru uratonu wa miravo kuma provinsa yoniasa ninchupona virge agency bibi ninchupo krivai ipihana kamirao ni valiraka asante sana wakala uira mwanivaha ninchupona no kuma provinsa yo niasa ni verke hina komite ko chihu cholelo to ko chema chile hu wira ni na rao ka tule wo 0 ran minuto 10 mo studio chura dum sami ki vano ke le hu ve kwele u tuka mikora chihu wira ni chi sende thoni hu ko no melo na chira ka o khala tho ba mo cha ni ma vira na ho radio mosambiki ni cho ni vira ni rato no wa trashpoto ndreteki ho chela

0: no ba
1: ka he ke ne mane ne
0: ba tsaba go thela ne ba ba bua ne ba yo phela ba
1: ah
0: ah ba neng ke khala ke go mo hapo ne
1: ah
0: o le parula
1: ah
0: ba la ba pia ke no me yo re ye ke
1: ah
0: ba pun thoma thoba
1: ah
0: ba skorwa
1: ayana mamina
0: mo tsena ba handi yawe wa pe ye nama
1: na ma ka khura de
0: papa arina chope mo le bona ba u yawe na mamina mama no tsaba u tsana mamina wonyo ho tsawa
1: bora wa yawe ba khon range on range ba phiya yawe o thelia ne mo le ba khaboko amalo ni ba na tha

0: mo di onte koni kriya ka moroko wa ni bo weke ni hukuru una bonale mwana bona kharupale baba re nyewe odan no hana mahamina ana wiri ane dami yaron re bapuani bade thuma mina hopia hoti hoti
1: to bane ne ka timo hi ulela
0: kuliyani
1: akani
0: athuma mina
1: atuma mina awani waka
0: ah jai ele ahina kele wero na tiba kuleti ha awo tawo na chima baba ni kara pawa nyawo
1: haya kana wani waka burukulema
0: oh anyo nyonyo nyonyo unipa ile ri kora moja kitu kumo
1: anki mawela ni mboga ka ai mama mama ai mama mama ai mama mama ai mi weba
0: na mamina
1: tuma mina
2: Wachi man to pasa anonia enar na na makati wani erian wan maga.
1: Tuma mina ha kula.
0: Ichule ogiri otano.
2: Pero le awe vamos al lopana. Awa na chima pa awa nyaka. Baki ware kana shani kamicha.

0: mo studio tsho rad Mosambiki ni raka mashkamolo ni nolmana ni maproni.
1: Hello, buonanotte.
0: Buonanotte ni nolmana ni maproni.
1: Nolmana Otavio, sera ni kona mikon. Iyo Koran.
0: Amwe Otavio. O Koran i provincia Wampula.
1: O provincia Wampula.
0: Iye, ori per salama wo.
1: Ah, no ruko ni salama.
0: No pela nchi poni mwe Otavio.
1: No pela norti jasi.
0: Norti jasi. Yo yo yo wana rera kanyo vana wale mona ka norti jasi untipwe hi. Konta ne pela yo hawo mpaka ni nanacho hawo. Eye anu waka wa radio ni vava apuno panaka mwa hapo gara vari kichipo cha ya ahawo cha. Asante sana.
1: Asante.

0: moxito dio tše radi mosembeke ne re ka mašhikamolo ne o lemanane maporone
1: mašhikamolo
0: e ga letseoile lea
1: ile leo ka kene mtekonio
0: e salama ne o lemanane ba maporone
1: a monaula na martin losha e province ya wafred district wa mkota
0: a martin
1: strategy ya koran
0: ye a martin losha
1: a
0: wane wa mphula
1: wane wa mphula
0: ye o re pele salama o
1: no salama mashi
0: mhm ni hiva chicho ni hawo haja nchipo ni va nyenye ni chino pele nyu
1: patipo au kula nchiwe sana sana
0: ile
1: sasa kileliwa ni kontarire ni
0: ani hana Juma Kombola mapenzi ni hana Norte Jazz Mikito ni hana Idrisa Idi Falei ni hana Abdullah Andre Boy Bolada
1: Norte Jazz yo
0: Norte Jazz asante
1: ah kiene kana mara kala Rosa Manuele Nasuta ni mera te Mozambique.
0: Iye, asante sana.
1: Ote po shukure.
0: Asante. Amwali ya hote purera. Iye. Ni ukwelu mkalurera. Oitse 50 50 88 numero no Radio Mozambique. Como no Cabo Delgado, um pulo nessa Zambésia. Mostrei de chorar de Moçambique, Niracai, Halit, Willeliane, no Lumananiva.
2: Alô?
0: Labé? E Halit, o Salama? E Halit, o Willelia? E Halit, o Willelia? E Halit, o Salama? Salama, kaka hari. Isalama, ni nolo maproni va?
2: Ba nolo mspansao.
0: Mspansao pempa. Iye, wiwipi. I maka yo wiwipi yo va mawimpi ayo kanova. Amwe sarange. Labe? Ni na wiwa. Hello.
2: Hello.
0: Nine wahiva nine wakake na munno niwa.
2: Hello.
0: Alo? Hiva nine wa uno wa munno ni wa?
2: Alo?
0: Ninera wa munno ni wa hinno nino wi wa ni uno wa munno ni wa?
2: Alo?
0: La beka?
3: Kigali no olu matara kibusansawu kibusansawu kibusansawu.
0: Kimana nuku haka nwira wa munno ni wa hiva nuno nino wi wa ni?
3: Wa akira bensa ni waka.
0: Ah, chanu horipeli salama ngo wi wipi ngo?
3: Alhamdulillah.
0: Ni have one one we wipi imake yo vaka no vuriya ngoma wimpi akano thanuelani.
3: Eh ala akata mali.
0: Mhm.
3: Ukhalo kata. Akata ndi mawipa yo.
0: Ye, kakira nchipore ni mpele nyi mustudi chura di Mosambiki wira anope wakat kampa tukola.
3: Ah,
0: ye. Ye.
3: Norte Jazz.
0: Norte Jazz. Niha na mna pimana ni rako upache pache ni wira ichipo nyo niha na naso wadena na chue karume jino ni variha miteko nyo ni chomala kachia ichipo ni wana kavale ihawe karume hirine ho timana chipo chino ni yevela naso niha na North Jazz niha na mo Cordus de Lusaka niha na Katiri niha na Manono Jazz niha na Ishika shika Afrika ni hana ichipo chene saidi Latina ni hana ye
3: awe
0: we moyo rikarika yoyo yo womphanya vale ka hikina nona ne ahori lichine ne chine no khala kwera tuna ni hawo ni porontu ni sokonyera kawe ishavya we puhichwane akana swa phela ka wavya vya puona ka Asante sana nyenye.
3: Haya, shukrani kwa kuburera.
0: Asante. Asante.